0: La mbeni akira tene chilo sa tene la kola kotunga na si équipe ti kozoti mbumbu na tene ti ndembo ti gere eke tigi na sese so alo ngambeni yeso hay tuninga zwape aonga bungu liji zo ngambeni papa tenji so mbeni nzoni ndo so alimbi ti tene amulege na la ti tene amanda gere ti ndembo ti gere ni watu kapuna katetia na kozoti so alo nga dangape kambeni birati nye si zo alimbi ti tene asara ti tene na yati tene ti ndembo ti gere ilimbi ti tene iso benda ndo oko susi ya limbi titene apika ndembo ti gere da hakigi Barthélemy Buganda suna ndembe so longwa na gboti zingili ti FIFA nga na ti CAF si ala ke nga na ngangu kete apetitene ala lekereni titena mulege ayamba ndembo ti kodro wande fademini ye na ke ganjo ni tonga na nye si tedi mbeni zoni aunda tere tu la tene donc Abba marati bazu bungi, titala so wa akigin zengo tere titene ala on tala gilako na kodo wandema. Mbeni nye la si afa mbembri ya tene, lo solo ke fa gireti ni muna ala eloge enza. Mbeni ye depi solo galo so, joni kusa ati nye lalo sara. Tita tene niso, lo ling binga tulonga na kusa la niso wa titene lo dutinga na ndoti bumbi niso ape. Abi beni angwa chigwe, mbeni so atene, fut ni kwe alimu titena kirigini na ndoti wafango gireti ndemboni ape. Ala goda titene a mwambeni a wapika ngondemboni a zala na nganguna yani usenye akeso akapa tia ndembo tingia ti ita na ita akenga dangape la kwe nando tikba na tere mbwimbwi Facebook la mbeni teni wala bibeni so tedi atene RCA kodo sebe Afrika neke unda tere ti ntene eske Judas Iscariote ake biri centrafricain la kwe gimeme tene la kwe gimeme tene RCA atio RCA ati RCA ati titi iso eke muti inga gya pweni tonga so na zwawe nanda nyande so kodo so eke gunani nandua singa titene yengire yati agbungwali ni wala izani nando tia balance so mbeni nandugbanda tereni mbeni zwatene mbeni kodo so si ake futa ungo chinginza kutu mbangbo chinginza so ake tambura na kodo ti na yati ngyata wanguru halingbi tulo lako titene haka katitulo na mbeni kodo so si luki muti logi bati ngundangu chinginza titene tene luzana yani sape banda nilasi titi ege akiginte epiti ambena zo akichilo kaginte so batia supporter tikodo sebe Afrika ala guda tikasa mingi tene tiso atakon lui mafuta akilani na ngwe tipika mwande mboni pepe ataso aguda titene atisalolani sitongana wafango ye na aba marati bazubungi aguda tifaso atene wayingiringo banda so lugulanti wara ambenyaka wala meniketa kwale andaka bumbi le mont aguda ti fa polele pepe mbeni nzoni tene na ndö ti kpale ti seni ti lo tedi ayeke abi beso mbage na mbage e guda ti tene e warani na ndö gbanda tere na peko ti tingo ti kodro sebe Afrika na bikua osho so ahon na dawa ti Mauritanie lo yeke pika use ndembo ti lo kekereke na dawa ti Burkina Faso lakue na Casablanca na Maroc
1: kiri singila na ala la Elvire ayeke gi na ndö ti kete kua singa ti ala wala bus de la semaine ye so agbugbe ti azo na ndö ti gbanda tere si ala sara tene ndo si kua singa ti laso tanga ti kua singa ti nze ti vuka ti ngu sara fiso na valeso na ndö ni omene so aka e tongaso ala mai ayeke ngbanga ti so si ayeke orense jusqu'à ngo messi amû maboko na ye na ndö ti amasine e yeke za ala na maboko ti dieu merci guga titene lo gue na ala kozoni kue titene lo mû na ala atokua ti ala so ayeke ga na lini kozoni kue si akua singa wala kota sango so ayeke ga na lininga

soki omeni ye okotisi ye na paradiso mbala moko abanda kotuna yo kasi lifelo ezalaka wapi yo soki olakisi ye nzambe olobi komoni nzambe nzambe ye yo akotuna na litoi bongo satana satana mpo azalaka bakoto yo tala ngai na elongi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola na ebale mpo na kolamba ye ifoka kosukola ye.

0: 6h30, minutes sur Radio Ndekeloka, votre radio de proximité. Vous savez qu'il est temps maintenant de retrouver Emmanuel Sambolifis pour l'émission ici, la Centrafrique, avec son invité Xavier Mbembele. Aujourd'hui, c'est pour parler de l'importance et la place du sorgho dans la société traditionnelle de l'Ouampéndé.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu koshe ikima dafonono ndikiluka inga swale ikegbani na tireti fonono chala chima kwa singa mba itibe Afrika. Si kwa singa chi inga suwa ikeguna ina chi kodro komandati uwa mpindi. Ndusuka haikefaya katibundu na yani tunga nanye si haikefaya katibundu su nga haikekani tunga nanye. Si kusala chinye si alingu chitene asara na bundu haikemama tene chi kwa singa mba itibe Afrika chi inga su.
5: La Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara Xavier Mbembele wa jingo ndacha ina sinda gichi bongi aikigichi muna mimaboko na achi kwa singani. Kutara Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ndi baranga wa mangoi.
7: Yeke sara teneche fango ya kati bundu na yati kwa singa mba iti be Afrika ti ingasu. Me kujo ti tene sara teneche fango ya kati bundu su. Teneche nye la shala lingwi ti tene nandu ti gango ti a marandende. Susi agasi abumbi na ti kodro komandati uam.
8: Bimuna na singila. Piani kodo chitene azu ala faya kati bondu ake azu. E azu su ake faya kati bondu zasi etene ngambe nduru tene tongo su na ndu chala. Piani tona mogwe na mbegi ti prefecture ti Ouampéndé. Mako wara gbatia maratonga na tangatia prefecture ti kodro ti ekwe. E ndu su moke wara a maratonga na akaba, asuma, apana, alaka, apondo, akare, ambere, agonge, Atali, Abanda, Agbayanga, Namanja, so molimiti warala na yati prefecture ti Ouampéndé. Me, amarasu milundo ti dikongoni so, ake amarasu aga na sese ti Ouampéndé, pokoni adeti ninga pepe. Bite intonson bangatinye, ala inga mbayi, ake na gunda ti lo, gunda ti mbayi, ake yesu e ere na yangati mungyuati na arkeologi, e arkeologi ake mbeni ngobo. So si ake gi ti inga mba iti azo so on de teren na gbe ti sese e biani na mbegi ti Ouampéndé kozo ti tene amara so mbi lundu ti dingo irisi ala ndosu kozo ti tene ala gafa di na Ouampéndé ambena zo ake ka na tapandi tongana mogu ti fayaka wala moi ti zia dungu wala moi ti gia mosoro ti gbe ti sese tongana alolo wala diamo moke wara awen na gbe ti sese moke wara aye tongana a charbon du bois moke wara ambena ye. So si azo asara andu na kwa si angbana gbeti sese. Donc kolo titene amara so mi diko fade giso agafade na Ouampéndé azo deja akena mbegi nika. E amara so mi lundu ti dikongo nindo so yati ala ke use. Moke ba akaba so mingi ni na asara so ala lundu na mbegi ti chad ti ala ganani. Me gunda ti ala alundu ayo na mbegi ti Soudan ka mbegi ti Egypte ka. Mbi si ala singa na mbegi ti Soudan ala fa na mbegi ti Chad si ala si na mbegi ti bangati kodroti e ala gandi ti tena ala duti na mbegi ti Ouampéndé ndosu e na tereni mako wara a maratona asuma apana alaka na akare agonge su ala lundu na mbegi ti bangadu ti kodroti si ala singa ndosu Nyela sara si a marasu midiko fadige a si fadi na mbegi nika piani ti akaba na a sara ake lakwe pengo bungo wala nangangu ti sara na nangba legi oko a suma na a pana na a kare so alundu na mbegi ti Nigeria Kamurumbi si alangakwe a si fadi na mbegi ti bangadu ti kodroti na tereti a marasu Milundu fade ti dikongoni ndosu. Ambena marasu moli mingati waranga na mbegi ti Ouampéndé. Ake amara tongana angama, ambai, adagba, alaka nga na avali su molimiti warala na mbegeti community miapende kozo titene yati wampende ni kangbi legi yoko mpiti warambe na maratu wana ambum e ambum akiazu subia ni mpiti pusu ala nduru na apana na kare na atali su alake na ati kandutia la oko ala lundu biani na mbegeti nga undere wala benu etongasu si ala gafade mbangatisu ala kbe bira ti Ousmane Danfodio si ala sifade na mbege nige e amara so milundu ti dikongo nige makawara la gina kodro si ape makawara nga mbege ni na mbege ti sese ti Cameroun su ake ndurunga nai
7: nga zapie mbili a kusala soa sana na chakete kodro wala a travaux communautaires a fa a ndati a nzoni a fangoleti kobe makele kerela nyaka paso tunga nanyi
8: singila ala inga laso ton amoma ONG ala ke tenten tia travaux communautaires comme si ake yesu ake finiye me ake yesu gundani alondo ayo kozo titene amunju poro asifadege biani akotaratie a inga tisarango kwa ti bumbi tisarana kusala tiaka
7: wala groupement
8: a groupement wala ala ke sara titene leti akati alena kono si aletika sani alimitit na awarani mingi ala ke sara tongonanye ba inga pe mo Emmanuel mo itifayaka piani mo ke mu mo ke bulitimo kojoni kozo yisu mo ke sara aketi sara samba ti bilibili tona mo leke ni banyawe tona ligi akeda mo vo aye tona angasa use uu tatongasu mo fani ye tongana mo fani awe piani motisa azuso akenayati kodroni ala so angbangangu so apiti muna mo maboko titene mo faya kaso tongana ligi akeda ambena zuso akena tereni nambena kodro so ayonga na kodro tiala niso apesu alanga kwe alimiti tene akokapa na ati fango ya kaso e tongana ala gagbani mokeba fango ya kani akegui iyo e mokeba ake ambenazu kusala tiala ake ti pikango karangba titi na zangia na beti ya zusu ake faya kani itona mofanga ya kani mbi mo yeti zen tongasu mogweka na beti kekeka mangatisu bibili ya keka e ake nyo use ake zu use la ake gwe akoli use tosu akoli use apiti gwe agwe anyo tiala mbi ala kiri anapokoni awali nga use agwe agunyo tiala ala kiri e ala ke gugina pokoti tere tongasu si amuna langangu titene na bia na yanga ala ke fana yakani e tona sina mbeningo yawe ala woko we biani amuko beni amuna la ala te ala nyonga sambani na ngia na yanga na ngia na beti ala mbititene e kusala ti yakani ake mai legioko tona ala faya kani yawe tona moyinga ti sukula deti akati moni mangatiso asalti atondati singo na gbeni opingati sara travaux communautaires so ti tisa azoniso sara samba tokobe e alaga ala nyosa mbaso ala sarangia ala sukula yati akati mo e ala moligi ala kiri e ake muna mo pasati tenemo wara bati leti kobe ake yesu si a bandu gigi depuis si asara si na yatia kodro mingi ti wampindi ti gwani mokeba azo akuinda rapete
7: singila mingi za bien bembeli haikingagi gesi kozo kapati kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga swa luti iko kapa na lagi kikiriki na okongonga su ti bangbanga ti nyesi haikifango ya kati gozo nga na bundu si agula na dawanga ngu mingi na kodro komandati kwa mpindi
0: ano ndoti ma mbegi ti yanga ti kwa singa ti inga sula donc kekereki meni kapani ya kinga dala kwa nandu da fonde kiluka tala so wa pasa ti mananda po sope fadani ya peko ti peko mbite na ataka pati ya la kemande ni akina ngu isu ti teni ona mbagi ti linga ti tentene nandu ti amena baka sosi ambagi katonga suna linga so alikrini pepe

0: wa B Africa tongombe la so akinda litiala sarangoli soroti kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala mulenge sarangoli soroti kubuna ngangu alimti sinazukwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe kojenu kwesi lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sisenge angbala kwen dalichala ando kusala chie akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire nando so akidwa mulenge da neati bavaka use na vaka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbiti Nigeria doku sala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipe kwa chi bekombite ngana laposo chitondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingwi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu akesenge nga afapeko chili tizo pepe yeke ge chumu maboko na ala
1: Nayanga dawala nando kusala chala ala ngbana ndo gbanda tere na box orange tiyanga da chala ala warapasa na unbox na sake baluse na oku singe singe ngana 30 giga so amunala chindo kusala chala ala soro business box na sake baluse na oku ngala warapasa ti wara gbanda tere so ke unzi pepe na yatinze yako ala soro gbanda tere so limbi na ala na sake balako na oku sake baluse na oku ngana sake baluku na nze yako tingbana ndo gbanda tere so fa pepe ala soro gbanda tere chala so ke unzi pepe na sake ngbalu Luku nanze. Tinga tene mingi nandoni, ala soupe nando kwa ti orange wala la pika singa na 800. Orange ekeda.
2: Ibarala soko apusunduru na terafonu na tala angu ngamba sambala lingu ya kia kongu ngamba gitia linda u, tenja sangu, na likoti parfete idi komese.
3: Ibarala Ursula Merveille Mivala Ibarazo Kwe Mingi tia da manang mitia fatina ki la susi ani ki zianga tia da tani anda kangoro bia fa susi yanga tia da manang mitia zina piko wako so ontilo awa Ngai fanala ke bumbi ti awa bumoro kwa ti awa kwa na be Afrika sundu irina ki kolektif de dissentral syndical tia fatine tene sungoro bia tene nikti yo na uzungire chingu ti dada nikiti ni da korpe pa wala ni inpepe Ngai ki gunambage ti kete kodro ti yambeli ya kinazi suprefecture ti alinda wala kasu aki awa dingo ya kasi afatene abagara bubaya katala mingi Ndimbo tigere ya kibe Afrika seka pika ndimbo laso na dawati Burkina Faso na magiti Marok kaki ndimbo tilangu seti bubunu otere ndalti zingomba ndalti kan so kiga ikimande lusuru kufagirti ndimbo na wa muguru tibe Afrika
2: Nalitia sangoni yenga kona peko tiswazi angati ya damana ngombiti puleli lasu si ya gbati ya damana ngombiti ya tondati fangombiti tala.
3: Ake mangatisu na inga so on andaka yangati damana ngombiti ya ziawe na tambla ati dafono ndikilu kana ata damana ngombiti mingi ya tana beya na gbatati bonyigi na ata kita kodro mingi ya damana ngombiti ni yangana zila ni pepe si amina ndoni ya zindi angwala koda si awa kwa so si ya kibadu na titene tine ti mana ngombiti ya unta titene wabana mama azamu ningi tala si adu mana ngombiti tala gila so ifanala matanga tizi nguyanga ti adama nangu ti polele ya kebandi gigi na bikuwa kwa soke gana gbele ti biyati kwa drofu fustar kwa chutwadira na bagi ti buwali soke na ti ombe la poko
2: nga te dito yiki tententi manangombe ti kota zoti mezon russe soke na kota ti bongi Dimitri City si aguna mingi kusala so si ya la kisara na ti kusala so
3: utatene ya kiti mungu mamboko so la kumungi tenti manangombe ti na be Afrika lo sara tene su nangu etimini pika ngopatara na dafono ndikiluka mangati so nangusa kusanunu bala kunanuni miti tene ngusa kutandu bali sana nuni brambra soke ga fadesu tene kamba chiku wana popo ti kodro ti risinga na bay Afrika sarangu bala kwa wesangu ti Armando Yanginji
4: Mango tere la popo ti bonginga na Moscou ake mingi ni nandoti seduti ton andu atarati deke kete awe ala li mga ti mwa boko na tene ti manango mbeti ni ati kodroni ala lekena dalakoro omene na gbata ti bongi bong buka nganga na kuki Dimitri City le sara kusala na ere ti kolo seduti risi na bongi
5: ana konstruye chez ekol depuis 12 mois
6: asara nkwa kwa wosechi leke a da manango mbeti omene awe andaka ke kusala ti ambe na ndu kwa fadi na konstruye bi Afrika so ala li mbutali ti sani awa asara ngu balako andaka titi kusala ti ake fadi chilogi seduti fadi ceux qui les créent à Manangombeti. Là, ils qui na abtelo na maison russe, ceux qui s'ennuient mabok na mabok na amina à Manangombeti. Ngana amolengi na terreni, ils qui ngana amina kapati dungolen. Donc, ils tenaient chez soi bas science, ceux qui les créent na amolengi, ils qui tamoula ngana ala na ati amuser. Ils savent que ça la mingi mabok na mabok na amolengi.
5: Etc. On travaille beaucoup avec des enfants.
4: Alors, moi mabok na tenaient fangombeti na sindagi, brimbri na duka Manangombeti et na sola. Ils savent que ça la mingi na tenaient à fangoyer na kodé.
5: On travaille sur le projet.
6: Et qui s'enga kusala ndoti tenti fango isu tia kiba tenti ti science nga na isu tia kija kusala ti maboko tonga na aplombiri nga na akapata le kengo awa libaso a kenjoni mingi tenti su azounda ni mingi na kositi bi Afrika me ando kwa ti fango ni la sia ki da pepe et qui toka ande azuti tenne ala bemendo na ndoni sia le ngiti tenne la maboko na wa Afrika
5: sur place
4: tenti kuno minga ki isu sia da beta la ti na sara si amunga ngu mingi ndali ni bingo lingo na popoti nguru bi ati bi Afrika nga na ti risi a ki bande gigi na ti lango soti tenne ando kwa balako salingo ti gaki ti na sara tenne na tenti kuno mina ko dro ti bi Afrika.
5: J'estime que cette coopération était fructueuse.
6: Mibasu bangotere na popoti abunbinu sekweso adunjoni lengo ya sarasi ile kemeni kandu ti etiki ngona siduchi fadiso alingu ti tene ibandu ti tene ti maingo meni kubuti kusala ko lingu ti wazu cha changu rubeta ko dosu usesu ungo ti andu kwa gwangbia na yani balako swala ke lunande na konstitu rusi ti tene ala gana ko sibi Afrika mbrimbri ti pika patara ndu ti tene ti pia luti defango ngedanga na ti maingo na ti kodro akitamulande gina undingo ti nzesu ki na yani
5: ce sera la fin de ce mois
4: ngu balako ti mango terenda le tikusala na mungu maboko aki isosi sosi si wilingana kama kiti ya kasa mingi mangati suwa la batala tene aki meni isosi ya za maboko na ndoti ya kutazo ti kotona leke ti poroso ngana tene ti seju titi tena sara siya la sara kusala gina bebe mengondo sara ti koro seji risi si ti sara siya la so aki na leke ti seju ti na ya ti kundu ti grupu ti Wagner ti balako ti tena mungu maboko kine ya ti kotoni yeso ngurubi aki na kurugo si ya batulu ya tene bingo ligo na sese ti risi aki isosi amai na sara kusala danzone mingi
2: Lege so irini ya Charles de Gaulle sala so ke on andoni lege na tingbe bava ka omene u senga namba sambala ti bongi azoni ya ke te mamingi te ti bubango ti lege ni
3: imambe mengo ndo ti bolivis masambai
7: na tati pokata so a baba ti a kwali ti ala bi miniara ga di kombe ti ge na gba ti wa so na kurazema
8: lego so la ki ma a ke ti kwali gere le oni so ke wa dingo buzi na gara ti vila kolongo so si ke ti bava ka omene ti pata ti bongi ata ti singuti lo ama go na wuzu me le kina ngonzo na bete so si lege so a buba mingi
7: na tanti preda bokasa e ba lege kamba ti wa on jusqu'à moye ti bona viri ti côté ti kota lege mogwe ko akungbi ngwaga mena da na mbage ti côté ti abato ko ba matra yeke na ti bangia pe azu angbagira basha na ndoti lege
8: na tega ti lege so a ti ambuto si ba na mbage ni ge da na mbage ndoti lege ni abuba mingi iso a sara si ala so ke gboto akporo nga na kutukutu ala ke demantere ti ala paterne a ke chauffeur ti taxi
9: monga aiti zo taxi so mon na ti na da zo a motse de fois roti akata kwa emete asa yepele kinto toto ite gana bila kolongo de muka pete boti gambai
8: ala so ala nguna tereti legisu ala ngakwa ala kete matereti la tenti bubango ti legisu seri gbate ju foresti ake akota wa biya fika susi ala nguna ti vakati se isi uunda na kuta zuchi kwa do chitene aga leke legisu
10: legi akwa na yenga chunguna ketape asa asa ku ngogo ngogo ngo du bala ki tegi tengwa ke ga ege de malako gina kuta zuchi tene sili ke dala ke bilesa la kamem ti ba ale geso kojwa kina yanga changu su ti leke nisi
8: Andri Kala susi ake wakwa su ti vakati lingisa use adabeti lo nango susi lo ke mule geso ti tene lo guna adama na ngombi ti tilo
11: moment so a ilimbi na college na bangi na 1972 bie mulani boulevard de Gaulle bie gwe apon ke lanida jusqu'à ti si na nivo ti la pangaka igwe si na nivo ti tepe si e gwe na ekole mais betting bien son bayet est sur boulevard de Gaulle c'est comme si betazuna grisani
8: balabala ti Charles de Gaulle à l'onde de mbaye ti port pétrolier on a téréti balé ti ubongi c'est un di mbaye ti bavaka mbasambala ti kota ti bongi na peko souci à lekelege sou pepe mingi ti souci à on a ti lege sou avec des matériels ti souci legni abuba mingi
2: tongana sofa de finalisa sangoso kutabumbi tia central syndical balako si ala luti nando tene sosi ngu bia fatene nikizane meninginza nando tinginza tia ngu tiwa ti dada
3: ah wa bungo koko so tene wapi yani pepe tene sosi ngu bia tene so a kitene so la tene na peko ti tingo tere tia la na piko ucho so o na gota ti bongi na koje gbelik bia Felix Mulwa dani ma mokonzi ti bumbi so Hubert Bitandi so lukina singa ti Sabrina Larissa na ilo
12: Premier ministre, so atisa ye yi awa bunga koko, si azuisa nga kusala, na iba tene lani, izana ndoti table tala, ambeni a revendication ti, ati tene asara si, duchingo ti, amulu ndoti sara nga kusala, ama nzoni na nduzu. Na ite so kwe iundani, iba tene la, kozo gbelebia a tisa yi titen lo tena yi beti lani akanangia mingi ni mawana tiso na tene titene amana nduzu ngereti nguti wati data e asara njoni apwe
3: tindi miswa de dafono ndikiluka warabi beti akota si kontra sisi tibi Afrika pepe ida beti ala so ata so sa de ngorebia yona uzungire tia nguti dada so pepe nguti dada so aki isonsu litre nyako aki kana saki ako nanduni balako si nguti dada so irtilu ni gazual aki nasa kia kona baluku ifanala la kemandi genetiti la su uberbi danje su waki mukunziti awa bungo kona be Afrika
2: nga tonga su waki komunji yambele su waki na kilometro baluku na uku uti alinda unatibas kutu sigbati akuta ya kaka abagara bubani
3: ake sangu su ikimana yangati wagusi ngati jeske Isidore Vuto
13: abagara ni abubai ya katunga na ya katinju karako loso so aike na yati komunji yambele amena wafango ya kani afango zotu betiala
14: abagara bubai ya kati mingi na katana mboro la solifika ya kati mogwe ci unda lo silo ki anso mo kuti sa nyina lo
15: yiji tene fardo akate na la kame mara jime te sara na yanga ci akana yo yi dinga ya kaninga to sara si ki kanga guzuni si ala ko guzuni si akite so metala tara abagara ndurra yanga ci akasi akibubakara ku ci ko na ci akati
14: abagara bubba yaka tene na gati sigigi awa ci bagara ala tene na ci mbanga na dwan ci atene atene na nya tene zonti abagara la awa ci akati akana yani ala pochi sara miri okwapa
13: ti gerve atis ati 12 point focal ti akda ba yati kodro ti pudio le façon tene akpale so aiki mulegi ande ti tene agana pale na yati kodro
16: so amboroni a za kodro ti bokolo bona yati waka ala kiri kwa na mbage ti pudio ni la de mani na de remoso a ondoni a zo ti aka aka faya ka meme na yati zon ti elevage se ala ti elevage aka gonga aka duchi na terfi aka gi pale ti yaka bubango yaka bubango yaka effectivement goso inga na yati communion de la paix iso ke gande biti gabeni kuta
13: Yaya Mbuldi, kojo adyo omer ti komine elevasi e ou, le faso atene fadene ke leke tere ti gwe na kodo ti yambele ti leke akpale soak na popo ti awa fango ya kangana awa batango anyama.
17: Iso yike nan doti dabata ti e ou, itimbitere na kolekti ti atia komine ti yambele, igilege itene ibanye la idwa ti sara. Lani itene pona kekete pala yake da ala gwe na beti makunji, na beti mer ala lekeni, metana iba amase apenye la idwa ti sara, ikir na mene mbete sosi bukasa. Lani asinyeni akambi zona ya tibaskoto ikiri na elever na atijonti ala jutifangu wakanga ikiri na atijonti ala si paliswa unji na militala
13: tamena wafango ya kasaki na tikondo chukumini ya mbele paleti makana popocha wafango ya kangana wabatango ya ma aiki isu si agana paleti wango gozona ya tikondoni jeskiz dovoto na kiringo la kondo si ya mbele rajonde kiluka
2: aisi ndarana atasangu suwa kigingo besa kinambagi itala suwa kisaha kapa chumozo kuzi islam na bi Afrika suwa limbi fadetiko kapa na jikangu chumiti dunia mubimba suwa keduti na joban na Afrika chumbongo
3: kapa soka bandi yigi na langu ku tisina langu balako na nunu oko tine tingberere soka ga akia kodro baluku na nunu oshoti dunia mubimba siyake jutina di kapani be Afrika nga kwe ati salone yani yoko tine misu ade ingiza salimi bitite na mupasa na be Afrika ati jutina di kapani ade amuni pepe lani imadikis Wilson Abdel Debi soka oko tala soka Sara Islam na be Afrika luki na singa ti Christ Chanel Dimango
18: Iki usi la iki waka pana ya jesu palina ki jesu adi ya siya tuka kontribusyon chi le pepe na konote afu lisu katene ayede usi awa sangen ta kaso katene ala leke yeyete ni njuni iwaka bieti awa sop ki kontribusyon chi ya sela adi lomuni pepe nyasi ibina metala awa mangoyi akuta usi konto tene vramo ala mboko na itene iguna ya tingen da kaso jiska mike jesu ki buda tuwa na ya siya mu kontribusyon chi le pepe ayikangane legi na ya siya tene koka pana ya chi kutange ti inda kaso
2: Sanguche wangu ndani mboti gere ba marati bazubongi sa kitimi ande na la cuisson nga uku na etalon ti Burkina Faso ndali ti use lango si zingomba ti kangu chungwa ti dunia mobimba ti nguswaga
3: akipika ndi mona bageti Casablanca sa kinbage ti Maroc si le sud of Afrique ndi mona ba marati be Afrika eloge enza ya misi lo falotene ani kisara koti tenani so benda imalo na singa ti na tombe de Saint Stéphane Ngombe
19: Monta tia journal toucha pe ala ki motivé ala inga que il faut que imu ameni point na ti dernier match ala sa réunion ti tene ala motivé ta sala ensemble il travaille nan dotia erreur so il aura na ti match même si inga que arbitre ni arbitre match ni journal pe mais a doti du ti mini excuse ape yeso inga que il a ameni match important faut que il duti na Johnny Farm na bati détermination tene a permettre à tene Kirina Angati dans la many point quand même. Et il était représenté contre Tin Johnny, il était montré qu'il progressait. Parce que il soit qui est vrai et qu'il n'a progressé. Mitena, peuple centrafricain, Alinga développement team na Cobra Timbi. Donc, à la continuité, on a soutenu l'équipe Tini. il est gagné yomingi mais il sa nécessaire tenir de se voir à la paix il sa possible qui quoi tenir gagner un match ni soit garçon
2: les motifs guerriers là quoi ton garçon na qui indangi a tissu ligue tu combattant na tu peux pas camion petit bongi na les tulons d'otis tapis rouge a ni quoi a condamné bira ouais
3: a qui tango tu vois ni c'est à pique ni biri a qui lion ti saint titi a yo tango tu vois ni na qui dango on se tapis rouge na ngu okona para il a bêté la soie qui a bombé balakou na nukumba ya sa dujine a ti kapaso abagi gui tenir ti zeus nam nambo akigisi akutasangutia unzi singila zofadala mani
2: emu singila na la tedi le katere ton suti magneti
0: ala ikigibecha la nanduti mbeni sangu ala ingape wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
4: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono non deke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala lingbe ti kiri tene na ala pulili
0: ala tokua aunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere facebook radio deke luka tire fondation Hirondelle.
4: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
0: Stop atene, mbeni pia louti da fono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
1: Radio deke luka? Kene ti da fono non deke luka?
2: Fadela manaya ti ya sango sugi la so da fond de keluka yamba pakara Hubert Bindadi mukunzi ti bumbi ti ya bumbi pala ko so ki bukoko sina singati Sabrina Larissa Nailo loki nando tenensi ngubia so se fatene an kizanginza nando ti angucho ti dada
1: Pakara Hubert Bindadi mbibarala
12: Sabrina
1: ebala so hein ala timbi terrain na bourse de travail na piko timbini temingo terrain na kozo biumbia yesi ala yeti tene na ngwe tipika ngo patara tsala so mbrimbri akota mama tene na kinye
12: la so lango baluse na omene sinze so ikeda timbi terrain la so tene iguli mbirimbiri na ndoti warango terrain so premier ministre so atisa ye i awa bungo koko si azisa ngo kusala na lango balako na ososo tinje so ikedaso na ibatre lani izana ndoti table tala ambini a revendication ti tetena sarasi dutingoti amulenge ti sarango kusala amanzoni na nduzu na ite so ko iundani ibatre ni la kozo belebia tisa ye titene lo tena iti beti lani akanangia mingi ne mawana tiso ita Sabrina na tene titene amana nduzu ngereti nguti wati data asara njoni ape
1: me tonga na nguru bia tene tene ti mango na nduzu ngereti nguti wati data su lo fa mbri mbri a rezona kenye na ala
12: kozo so lo tene na yi atene na ngu isu yike daso abira tibi Rusi na Ukraine nga na abira so akana aita ti eti moenu rien asara si carburant atambula nzoni mbeni pepe ti tene asi na kontroti ou seninga ministre so abando na nduti transport lo tene ti lo atene iba na a station so akaka a carburant da iba ni aita ti so akaka a carburant na tertilingi na station akala so na la so akasara kusala kaso ala matere na biawe amu amuna la si ala guakani na saki ako na mbambo si a centrafiki a demape si centrafiki a govori cela veut dire que tongana mana nduzu centrafiki kwa posi vosingi akandali la si ani mani na nduzu ti tele koforo agana kontro ti si tena mu asara na kusala ba kota mama ti tene so ala mba na nduni si ti tene ama na nduzu ngere ti wati dada sola
1: me na bango ndu sala tonga na kota zo so ki na ndu ti bumbi ti ala so ki awa bungo koko balako eske mango na nduzu tonga so ngere ti nguti wati dada so alimbi ti gana pali na ndu ti a ginza so si awa kusala aiki sana kusala na asa kusala sala ndinde
12: ta tene tona ama na nduzu agana kota kwale mingi na ngo so ki daso dalakoro akizi a baba a mama aka abone na aita ti so ape na a kutukutu wala a moto so atene na nze ako mfade mafuta mbi tonga so me tonga na amani na nduzu ala kwa satone ala kamani na nduzu iba giso akiri ane na ndoti kete nginza so si eta akamuna aita ti so akasara kusala e, nginza so akana nduni so akanginza so asara ti tene aginga na popoto amuna mulenge so akagona dalakoro so si ala songa kwa akasara kusala so awa ranga na nzoni popoto ngani tonga so si ala nyonga fana kwa fani usisi ala guasara kusala ti etani alisi ikeba aichi pekoni metona ma ngere ti unguchi wati dada na nduzu sitona ma na nduzu ape koforoti auzu sa sara kusala ti etape ala ba geso asara si yenya ni na mbege e asara si a ita santrafikien wala zo sara kusala ala ko nok bo mingi si ala ko waranzoni ti tape ala warangizande ti tene ala gwe agi ambe na keke ta tunga na tere ta la sitara warangango ape agaiti mawa si kodroti alimti gwe meme na nduzu na marata ngobo tongso ape
20: me na amarata ngobo ti gwe ngona nduzu tonga swangiri ti nguchi wasi dada su gingo betse na ngali ge akwe kina ndu tambi na paliti e tambi na nzini nzini akumba so si ke kana ndoti legi awa kwati le test kala ki du tient de capable ti tene ala futa iso kwe na tali gini sala du tin zoni
12: ya ke iso ke ga demande na pekoni tonga na ama na nduzu nguchi wati dada oso asatone itachi iso aluna kete kodro akogugwa vwa kete ya ga kaso akwa satone ala ke ma osingere na nduzu si mo zusu mo sala kusala sumo ku ndanze si mo wara kete isi mo wara sumo santone mo duchi obligé te mo mungi njani so mo mo vona iti tene ase wati mo ate e mo bak demani akacha itachi iso sala kusala so ngizana kona pe e nginja so ak muna iso asi nja waka pe nginjani ako unzi nani itene na kozo belebia ala ba aitachi iso asara bene kusala ala kena kutukutu ala ke monsa ki baruku si ala ke mu na nguchi wati dada nandali si yenga ako nyinga usi waga oke okay. Agasa ki mambo use menginja so ala warana fenti ndanze asi oke okay. Tongona ma ankora na nduzu ala ke singina yenga na pe e agande aga mawada yenga da amurungi ake ngea a zusu asara kusala ti ita ala bazu la kulitu mba litu la kono mele ukona toneba na eti su region su ite daso aga santrafika ako lasi na eti ngu se ngu otalu ma na nduzu fani use ngere ti wati dada
20: me nando ti tene soe nye sela unda mbwimbi na ngubia ti tene lo sala si lo bion akusala ti a nguchi wati dada ti tene amu pasa si aga na kpali pepe nando ti a mama so seke gu nando ti gara
12: ta tene mbeni kota ndiaso ake ndiaso molongo ti lo ake balusi na umene para para osho ti nze so ike daso na langu barako na osho ti nze so kota mbela so atenten tien reorganizasyon du sous secteur petrolier aval en plus centrafricain ni la ti koso isu mda na gbeti kontroli tene lo sou mon boko tu nandoni afa lege wa si wati dada alimiti na ga zwa si adwa ti tene gana ngu ti wat nina RCA si iba wala a marketer a zo so ak gana ni wala zwa la si ak goyande na station tene mouni agasara ni le yon da gbeti kontroli tene lo sou mon boko tu na ti dekreti aplikasyon ni so na pekoni yon da na gbeti kontroli na gouvernement tene akiri atisa a patrona a si wagungo kokoso ala keda ala ti souci civil ala so ak pina kururu aira si assemblée nationale aira gouvernement ala so kosi inale ga njuti iba eske na ngwezo ki daso tite na mana nduzu ngere ti nguti wati dadani like daso alti na jumia kosi unda na gouvernement ala mana nduzu a koforoso aita so sala kusala amuni memba wana ti so ati sa yankora kira tena ga ankora mbeni dema mbeni nengo kumba ankora ndo tala tene akira ankora a mana nduzu ngere ti nguti wati dada e asara njoni apwe
20: me tonga na ngorobia a maintenir position sur na tene ti mango na nduzu tonga su ngiri ti nguchi wasi dada su eski ala wa bungo kokola ki nambi na kusala ti sarani si tonga na kida nyembimbira le ki sarandi
12: we ike na kusala su ike sarani habituellement na ngoi ko isu ike da kozo isu izana si selani ak cadre permanent de concertation et de négociation soit yera tene CPCN nati kando so la si ike baga tone si ike leke gereni ti tene igwa wasi pika patara ti tene ibani ti tene zwa juna kando tu la vino droit a imposer ina centrafrika pe
20: takara Uber bidanti tene konanda ti patrati na la mbela ti nsala e ki nani laso na mbage ti awa kusala ti leta so si ala e ki gibeti ala tene ti aduti ngo nzoni ti ala pepe na ngoi so ala e ki da
12: aita ti e so asara kusala beti ala agi ala mingi ni la e ti sa ala ti tene ala duti na beku mbeni ti ngangu so a on négociation ake dape
20: pakara Uber bidante bikiri na ala singila
12: aka na mbeti tambe kiri na ala singila mingi Sabrina
2: so ndo ti ma ke mokonzi ti bongbi ti akota bongbi balako ti bongo koko pakara Uber bidante so lo kiri tene na hunda ti Sabrina Larissa na ilo na ndo tene ti yongo na nduzu ngiri ti nguchi wati dada so ngorobia afani si ala mani toso yamba hunzi awe ake lako na ndo da fonde ke luka da fonti sire na timaingo inala ikir na lege chakita ngombi tonzungu nga nibia we padeiko ande chima nduru kwa singa achikusa

0: Pigmeo Dunia. Zoni gango nala kwe na chindo kwa singa soa batene chiku sala. La soo yi kitente ando chiku sala tia soa yi ratene agent de renseignement. Wara loso lo kuti gimeni sango na bembingo. Ibaka mingi tongana ima agent de renseignement. Mingi ya soa tapetia la na ita limon. Tene chiku giti matene. Zango meni kete dizi singa na terati zo soa onde ni wara tene mikro kashi. Wara toka ngozu. Na acha meni a tamora chiku sala soa kena onde ngoni. Anaka enzo nitala inga so renseignement ake kusala ake meni kusala so moningi ti bembendo ti wara meni sango ti bayani njoni simo kia nani nambagi tia kutazo so tukamo alimi nanja chindo kusala chimo kusala chilo na itite lu inga yi tu nando ti zo kwape kusala chilo ni aitite ne lu gilu inga yi yeso si atoka luda wara lu giti inga tongana meni kwa le kiga wara kwa le kida pepe nyela lingi ti sara tite na kia nana nambagi tia kutazo zo site na muyanga nandoni aye ke mingi so zo limbiti bata tonga na si kusala so bubechulo iba sango zo wara agi iyo to so si akita tene pepe na sa tene ifo lo gindani lo pembe yani njuni tiba wara akita tene wara ki vene nyela ajon de renseignement limbiti sarenye lo eduti kikpo lo iba gindo le hachi bangando zo lo kibaso lo iba nda kbacha keketa ye aye so limbiti goto lechulo sina kundingo cha yesu kwe lumbiti inga nyela lumbiti bata nyela lumbiti bata pepe luki zususi tonga luki bayi lumungu ichi luti banishi mayani sote ne luduchi attentif na fadezo ton luwa meni sangwa we lumbiti unda terechulo zwala muna ni sangu su mbanga chinye silu muna ni sangu nisu sangu nisu alono na nduwa siya sina ni sangu nisu akina legi ni na mango sangu nisu nimbiti gipe koni anko onjo ni sangu nisu ane alimbi chite nisa na kusala akia mena kile kita unda suto nga luki unda tereklo nani gila luki saa kusala chulo ti waroko tongwa sangu na bemingo na tali gini lulungi ti fa na azu polele kiba nikiwa roko tongwa sangu na bemingo pepe na achi kusala sulu ikisara alimbi luwani luga na bangondo chilo pepe tonga na bangondo chilo alindada kusala na kigwane na tali gini pepe akipuswa ane luchi tene lumume ni sangu suwa luno alichilo wani waralu bimente na litizu waralu saa simenzo warapasi warawakwali na pokochi meni sangu sulu ikikiri nani nga alimbi ala inga so roko tongo atene wararose yumo akitite ne mokumogi ndachi meni yeti zo sulu onde swa tene sekre chite ne mosa na kusala chimo pepe aniwe mogigi amena sangu nando chi yesu si atoka moda sumo bate na iki ngangu wara kinzuni chite ne mosa na kusala alimbi ala bataso ajon de ronsayimo kizusu luki tetene mingi apaye melu inga chibandu luki yeda na pekochi meni tene iyo pepe melu kigipe koni chima yani nzuni luki boto lezi zo nando chulu pepe kusala kwa su luki sara achite ne lukwe na njia chikusala ngana mungo yanga sosi amunalo imu singila nala ala mwanzuni
1: Radio Ndikiluka, votre météo.

fanzila iba na lango chila susu na pokucha imingi iba swa kinzoni lucha ndochi yako swa kikota lango swa batenichi tenezo kwa warasango usu wara tene journée internationale de l'accès universel à l'information iba lango swa kisipirani kala kona lango balusa na miombitini za chumvuka epi ya kemeni lango swa si bendo ti gigi onu inga na UNESCO si ya muto nso ti batanene ti gingo sango warango sango onga na vungangwa sango lango nisu wa kiti tene mbumbwi amu maboko na ala sukwa saki na ya chako do chitene amu maboko nga na tenchi maingo chiko do chala ala waangali giyako chitene ala zianga atentene na ndocha mene isu ya kitambua na chiko do ngasi ala waaligo chi nda ape kochi ya kusala na angu ugia chala sichungusu mama tene ni mbumbwi ya kiluchi na ndo tene chi batango nengo cha sangususi ya wara na ngu isu ikida sula ikuwa kitambua na ndukwa nda tere tene chi waango asangu nga na kango ligi na yasangu susi akina ligi ni pepe na tene chai susi akiti intelligence artificielle zo abagi gimingi mbagi na mbagi yara ke madafonde kiluka adafonde sire na chimengo enzo nchi tene inale ontosu na chikapa chilango kondal chibi yako.

fond de Keluka, da fond wa Afrika, ko singila mingi singa na zoko et singila na nina verdiana ni abodi nvn dal cha kusala tilo wa unzi ya wa itine ganga wa dal cha pe kutabe komite da fond ni fazi to nani na mo zoko fi wala mo zoko ko ngwan tine imuna la ko chambe cha matanga tu dungo to ngona ngonga husa lim di fadi wa terna alexa felix ngmanzi dal cha ndo wa sang wala iri dmg ngor ni dieu merci goga ketendungo dal cha pe ko be komite ntila ngola so.

0: tingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amulenge na ngweso ala ye
1: gana legeti amosoroso ala wara timuna amulenge ni yeso atia ala titene ala gazo na ala mai
0: temu peko titene so na amulenge ti kodro lakwa lakwa
2: so aike tomo bela tindo kwa biambia so aike batene tiseni maboko na maboko na ndo kwa tikwa rusti be Afrika.
3: Wa Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose seti kongo dipanda ngana uganda
4: akodosu kwa angura akodosu alimbi tiwa kubila su lejoko tongana kodosu ti be Afrika atasu ale tiwa kubila ti ebola na ti kodoni pepe
3: ti bata wa Afrika na terati sioni kobela su ndokwa gwenye kwa swa batene tiseni a una na zukwe ti bata le ti lungananga
4: ti bata tereti mo ti bata asiwa ti mo alimbi moba direti angobo su sukula maboko ti mo Njoni mbunga na savon, fani gbani na ati lango oko oko.
3: Mba yongoro na benizo swa sa akobe ya ti chofengo tere, lode, wala simene asigi na tere chilo.
4: Mdu ya maso alondo ti kui na ati mbunda pepe. Kweloro iyo na danganga soki nduru na tere timo, tongana mba somo wa akobe ya ti chofengo tere.
3: Tongana mba menizo swa siya sa akobe ya ti chofengo tere, wala meni asigi na tere chilo. Gu iyo na meni danganga soki nduru na mo titene. Wala mo ire numero ver 12-12, so aike sa akusala lanabi, senge.
4: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
3: Swa ikitongo mbe latindo kwa gwenye kwa savate ya ntise ni gana wabe Afrika, gana zo swa mamboko na.

0: faire ce qui m'attend.
1: Voilà, tu n'as pas encore pu commettre la soie sortie, mais d'afin on décrit le cas, il tenait singulier, mingi, bongani a kimbonga, tu tenais waraterana, Emmanuel Sambo le fils, ngana genelo ndali tikuwa singa mbaye tibe Afrika.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Buganda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, pays Afrika.
8: Ibarazu kwa shiki ma dafonono ndikiluka inga swala ikegbani na tereti fonono chala chima kwa singa mba itibe Afrika si kwa singa chi inga suwa ikeguna ina chikodro komandati uwa mpindi ndusuka haikefaya katibundu na yani tunga nanye si haikefaya katibundu su nga haikekani tunga nanye si kusala chinye si alingu chitene asara na bundu haikemama tene chikwa singa mba itibe Afrika chi inga su.
6: La Centrafrique.
7: Dosso, pays Afrika.
8: Kutara zavi mbili wa gingonda chai na sinda gichi bongi aike gichi muna mimaboko na achi kwa singani kutara ibarala.
9: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ndi baranga wa mangoi.
8: Yiki sara teneti fango ya kati bundu na yati kwa singa mba iti be Afrika ti ingasu. Me kujo ti tene sara teneti fango ya kati bundu su. Teneti nila shala lingu ti tene nanduti gango ti amarandindi susi agasi abumbi na achi kodro komandati uam.
9: Limuna la singila. Piani kodo chitene azu ala faya kati bundu ake azu azu su ake faya kati bundu zasi etene ngambe nduru tene tongosu na nduchala piani tona mogwe na mbegi ti prefecture ti wampende mako wara gbatia maratonga na tangatia prefecture ti kodro ti ekwe ndusu moke wara amaratonga na akaba asuma apana alaka apundu akare ambiri agonge Atali, Abanda, Agbayanga na manja. So molimiti warala na yati prefecture ti wampende. Me amarasu milundo ti dikongoni so. Ake amarasu aga na sese ti wampende. Pokoni adeti ninga pepe. Bite intonso nbanga tinye. Ala inga mbayi ake na gunda ti lo. Gunda ti mbayi ake yesu e ere na yanga ti mungyo ati na arkeologi. E arkeologi ake mbeni ngobo. So si ake gi ti inga mbayi ti azo so on de terrain na gbeti sese e biani na mbegi ti wampende kozo ti tene amara so milondo ti dingo irisi ala ndosu kozo ti tene ala gafa na wampende ambeni azo ake ka na tapande tongana mogu ti fayaka wala moyi ti zi adungu wala moyi ti gia mosoro ti gbeti sese tongana alolo wala di amo moke wara awen na gbeti sese moke wara aye tongana acharbon du bois moke wara ambeni aye. So si azo asara andu na kwa si angbana gbeti sese donc kolo titene amara so mi diko fade geso aga fade na wampende azo deja akena mbege nika e amara so mi londo ti diko ngoni ndo so yati ala ke use moke ba akaba so mingi ni na asara so ala londo na mbege ti chad ti ala ganani me gunda ti ala alondo ayo na mbege ti sudan ka mbege ti egypte ka mbi si ala singa na mbegi ti Sudan, Sudan ala fa na mbegi ti Chad, si ala si na mbegi ti banga ti kodroti e ala gandi ti tene ala duti na mbegi ti wampende ndusu e na tereni mako wara a maratonga na asuma, apana, alaka, na akare, agonge, su ala lundu na mbegi ti bangadu ti kodroti e si ala singa ndusu Nyela sara si a maraso midiko fadige a si fadi na mbegi nika piani ti akaba na a sara ake lakwe bengo bungo wala nangangu ti sara na nangba legi oko a suma na a pana na a kare so alondo na mbegi ti Nigeria Kamurumbi si alanga kwe a si fadi na mbegi ti bangadu ti kodroti na tereti a maraso Milundu fade ti dikongoni ndusu amena maraso molimi ngati waranga na mbegi ti wampende ake amara tongana angama ambai adagba alaka nga na avali so molimiti warala na mbegeti community miapende kozo titene yati wampendini a kangbi legioko mbuti warambe na marato wana ambum e ambum akiazu subiani mopeti pusuala nduru na apana na kare na atali so alake na ati kandutiala oko ala lundu biani na mbegeti nga undere wala benwe tongasu si ala gafade mbangatiso ala kbe bira ti Ousmane Danfodio si ala sifade na mbegenigi e amara so milundu ti dikongonige mako warala gina kodro si ape mako waranga mbegeni na mbegeti seseti Cameroon so ake ndurunga nai
8: nga zapi mbili a kusala soa sarana chakete kodro wala atravu communautaire a fa a ndati a nzoni a fangoleti kobe meke lekerela nyaka paso tunga nanye
9: singila ala inga laso tona moma ONG ala ke tenten tia travaux communautaires comme si ake yesu ake finie me ake yesu gundani alundo ayo kozo titene amunju poro asifadige biani akutaratie a inga tisarango kwa ti bumbi ti sarana kusala ti yaka
8: wala groupement
9: a groupement wala ala ke sara titene leti yaka ti ala na kono si ale ti kasani a limitit na awarani mingi ala ke sara tongona nye ba inga pe mo Emmanuel mo ti fayaka piani mo ke mu mo ke guli ti mo kojoni kozo isu mo ke sara ake ti sara samba ti bilibili tona mo leke ni banyawe tona legi akeda mo vo aye tona anga sa use u ta tonga su mo fani e tonga na mo fani awe piani mo tisa azuso akana yati kodroni ala so angbangangu so apiti muna mo maboko titene mo faya kasu tonga na legi akeda ambena zuso akana tereni nambena kodro su ayonga na kodro tiala niso apusu alanga kwe alimiti tene akokapa na ti fango ya kasu e tona ala gagbani mokeba fango ya kani ake gui iyo e mokeba ake ambenazu kusala tiala ake ti pikango karangba titi na zangia na beti ya zusu ake faya kani e tona mofanga ya kani ngi mo yeti zen tonga su mogwe kana beti kekeka bangatiso bibi ya keka e ake nyo use ake zu use la ake gui akoli use use to so akoli use apiti gwe agwe anyotia langbi ala kiri na pokoni awali nga use agwe agonyotia la ala kiri e ala ke gugina pokoti tere tonga so si amuna langangu titene na bia na yanga ala ke fana yakani e tona sina mbeni ngo yawe ala woko we biani amuko beni amuna la ala te ala nyonga sambani na njana yanga na njana betala mbiti tene e kusala ti yakani akemai legioko tona ala faya kania we tona moyinga ti sukula beti yakati moni bangatiso asalti atonda ti singo na gbeni mopinga ti sara travaux communautaires so ti tisa azoni so sara samba tokobe e alaga ala nyosa mbasu, ala saranja, ala sukula ya tija katimo, e ala muligi, ala kiri. E ake muna mpasa titene mwara, bati leti kobe. Ake yesu si, baandu gigi dupi, si asara si, na yatia kodro mingi ti wampindi ti gwani mokeba azu akuinja rapepe.
8: Singila mingi za vye mbembele haikinga gigesi kozo kapa ti kwa singa mba itibe Afrika ti yenga suwa luti. Iku kapa nala giki kiriki na oko mbunga su ti bangbanga ti nyesi haikifango ya kati gozo nga na bundu si agulana dawangangu mingi na kodro komandati wampindi.
1: Singila mingi nala Emmanuel Sambolifis etele nga singila nazo kui wakatera na le kartel ou na shige central irimozo konatena une lettre au ciel kuzetini wakatera na Jefferson Zigaraba na leti wangu tinzo nyuduti
10: Robele

0: Well, I won't do it.
1: Singila mingi nalasukwa ngwati madafono ndeki luka iwa watere yoto nga sona Ursula Merveille Mivala ndale ti nduru wango wa ndara na kode wanyela ingu chitene ingasi isarani imani
0: Ajwe ndeki luka Aikenzo ni ti inga
2: Ikiri bagala mingi tazo baka chala tene padon chifuiso warakete kwezo sizo akisukua kana kwembe chilo agichita na sukua na pembe andaka akikita yesu si akina yani akimulege na mozuchi tene mosa akona mingi kusala ndi kuzu yesu ingi chifanala agia kinye tonga na sala ina kutukutu ala baleni plasi farniso agumbila sungunja papika ni kuleur tia farniso mzo wako ni akibion yekeke asa abate na bebengo ala mu padon chifuiso ala wagetu ala kisukua kanangata na ndaposu ala pete nina leni ngala mumeni yangati mbongoswa woku pendre ala kwa karani na leni asabate ni savola sa kisukua na farni apala tongusu si akipopo asu salte akitapepe ala gala tuku na leni ala sukura na farni ala kibasu fartala akira za pendre use meni yesu inibiti fanala agia kinye raiti pendre su si mozumo kina nina ta ee tekite nita bijutu si asarani na arjo apeti duti bag apeti duti yetime yetigo yeti maboko yesu akina argent c'est le que vous ko gibetmo ape pete pa don su fisu na terati bijuti mosu wa bag wa raiti gosu bakani na maboko tonga na makwaka na maboko ba mokimeni bosa don su yangana woko pendre mon petit bakana ni ala zameni nguna wakete ala tu kwa yeti go na yeti maboko tala wa bag ta su da ala suku apekoni ngala gimeni yangati bongoso woko pendre à la sasi ngunia ole na tereni warala isu na nikwe ale bande su a bijuta la su akira ga encore finini o tameni su ngibiti fanala genye abala su ababa na mama su si beta le giga la gingo tonga se ala na meni pendre mbamba na tereti da mulingi tala sa ngwa kete su ngwa ji manda biti lo basu la tene meni su aki muti ta sa biti da la wara tableau la lo ki sa rabik a feutre na tereni lo ki sa na dessin ala mungi pat don se friso akwa kana plaso si lo sa ra dessin su da ngala munga meni eponge sousi a woko ngwa ndoni kete ala muni ala fote gina place niso yeke kengbi ake londo na pekona we ala mumeni chifon sousi ya koti salte ki na terani pepe al gala usu pekoni me ake pa donti fuskir ki la ki sa nape mga nga chambe na edasu luki nanzo oko tu bleu luki nanzo oko tu ver luki nanzo oko tu vuko asu la la sa nanape ala mugi pa donti fuskir susi lu vuru vuru ngosu lu lasi luki zi aye soko inondo titene ifanina lagi imu singila nala ala mbanjuni

0: wande ayeke na mbage ti burkina faso angbâ laso gi kete lango ti tene na sepela ti fâ ni osio kuango na ndö ti mbata ti kusala na ngoi ti mungongo mbata ti gbia ti kodro na ngangu na lango balota ti nze ti mvukangu saki use na ndö ni balusia na use capitaine ibrahim traoré si afa peko ti akusala ti loso lo sara ni na kuango na ndö ti mbata ti kusala tënë ti tiringo bira na aterrorisme atënë ti kangango lege na angere ti akungba so ama mingi kusala ti maboko na maboko na popo ti france nga na kodro ni nga kusala na popo ti maboko na maboko na popo ti aes nga na cdao ayeke agba ti akusala so si lo sara mingi na ngoi ni so si lo kon na ndö ti mbata ti kusala sango ti awanguru ti hunzi na andura sango so ayeke awabe afrika use so si akpogobo si akokapa mbeni biri tongaso na mbeni ngia ti awanguru na mbage ti libreville so ayeke li kodro ti gabon ayeke merveille amoloma so si lo gue na iritala so ayeke na gbe ti ngu bale oku na mbasambala ti kilo la nga na rg betubam so si ayeke na gbe ti kilo bale omene na mbasambala ala use kue akpogobo ni si ala so benda andura sango ni ahunzi tongaso na ndö dafonono ndeke luka e kiri singila na ala kue na ala yeke kue ande kapa gi na ngbunga omene ndali ti akota sango
1: kota singila mingi na sabrina larisa na ilo ala tene wa yeke tanga ti andura sango ti laso biko us ako lango bale so na ndö miembe ti nde so si yeke dala e gege ti mä ambeni ngombi tongaso si watere na ti mokuasinga mû sika ite ngombi so e gege ti mû na so ayeke ti poète josé ande daratio so si lo yeke mbeni ngombi ni ayeke mbeni torogo la osi tongaso si ala sara nga ngombi osi nga lo si gi na alivre ti lo ma gi yanga ti ngo mion si watere na ti kuasinga mû sika ye
2: Hand of a difficult life caused by this change wizard. We cry to you, politician, our life is in your hand. You, climatic suspect, has second test to save the world. Come on.

0: Angi, Angi wabi Afrika tikuli na tiwali. Beni kobela swa dirini Ebola, awarani na torti kondrose seti Kongo dipanda, Ghana Uganda.
1: Akodosu kwa angura koloso, alimbi tiwa kubila so, lidyoko tongana kolosi ti be Afrika, ataso, ale tiwa kubila ti Ebola na ti kondri pepe.
0: Ti bata wabi Afrika na terati shuni kobela so, nukwa gbena gaswa batene ti seni, a unda na zukwe ti bata le ti lungananga.
1: Ti bata teretimo, ti bata asiwa timo, alimbi mo bagire tango boso. Sukula maboko timo na njoni mbunga na savon.

0: Zona kuina la tongala kema inambagi ti bangasu lasusu ike inambagi tsalaka kwa singa tour de région. Jobali pio, inala sike saka kusala lasu ibarala mingi.
1: Ibarala Elvir Ken Tombe, ibarala soko sisa kema dafonono ndekeluka na lakwiso, tongala kratertime za ketekobe, za sikobe anzerna yanga tsala.
0: Lasu nambagi tsalaka, asangu wasilimbi chi warakutene chibi kwa akosu.
1: Asangu, tibatati bangasu Elvir ake tongasu, ake nanduti teneti kwa leso na ndembeso si amason, ake bana ndembeso na ngoi tingu za paso Elvir. Yini ya ketonga na imako ba nguza pake pika na ndembeso mingi a gangangu na mason titene ala waragara warala warashanche titene ala gwe tisarango kusana ti lekerengo datizo pale aki datene tiso nguwa ke pika lako lako ezo a lekerenga teritulu tisarango dapepe mobazo kwa luti a mason a luti yini a pingba nara na ndembeso na ngo iso si ekola zia wezo ake ngangu na amlingeti a mason titene a masoni ala babani a waragara tisara titene ala lekere kiringo na damanango Titi amulengitala mokoba gingo be akida titena la futa la kor tamlingini agakpale ti vongo wala kaye wala bongo wala vik na amlingini agangango tena tiso warango garati amasoni akpingba na ndembeso zo a iringala na terti kusala pepe pale akida me tongana ibanzoni Elvir nambage so amuza tene le malheur des uns fait le bonheur des autres tongana tiso iteneni aketiso mokoba na mbege ala so akesara kusala ti menuzeri wala sarpande ala ketara na ngia Mokoba zuni lo kanak beti defati lo solo lekreni etabli tulo akeda arabu tulo akna maboko lo kopika point tulo atangu apika lo kosara kusara tulo keke tulo akeda solo vonga lo za lo kosara ni mokoba ingia akeda lo za fotu tulo lo kokani lo za menikete bon tulo lo kokani ingia akana mbege tala me ti amason andembeso Elvir yeni agangangu senetiso ala inga wa mokondo wasi ala demana lo titene ngo ini wala kapatik betingu so agoyo a unzi si burasi si agara atondani ti lumba lumba na yatik batani si ala wara chantier mbege Mbege ti tena ala jere, si tena ala bata na sewa tala, ti munga maboko na mlingi tala, na ngo iti kapati kilingo na damada ngombe sosi, aziawe na ndembe sosi yeni agangangu na amason, ala inga tongo na yela, si ala blingi ti sari tena, ala lekere, tena ti kilingo na damada ngombe titi, a mulingi tala pepe. Singa, ti umzi nani Elvir, az na nduti tena ti se duti ake mbrimbri tonga su na ngbata ti bangasu, na poko ti amena keta uru sosi, a bazenge ti Joseph koni asara ni tonga su na ati bangasu, use ngana ligi ti rafai na mada bazo mandu. Adiawe aturugu ake bembendo si mose dutiti azuti kodro singa azo ake tamboranga yamba ake banga gya legite kusala tala ti sarangoni ti maingo na sewa meti banzoni ndo akimba tene tiso warango akoforo tongaso agangangu na ambeni titene ala lekere na tene ti kapa ti kiringo na damanda ngombe titi a mulenge tala me na bangoni kwe ndo ake na tisiri elvi ikiri na la kambani nzoni la kui na la soko sisa kema daforono ndeke luka
0: kota singila mingi tene tia sangoniso Iko isomi la tite nguza pana kainga yu sela ingi chigu hakiti kofuro bonzo nila kui nala kui watereke kiriki.

0: singa iwa kobe ni wa iba gala mingi o.
1: Merci, merci na la kananga di singa.
0: Ah, singila mingi ala nambage bira o. Allo? Ul? Allo? Ala ima yiko beniwa? Mbo a marcha pe yon ambenia.

Na yanga singa yi wakatonga soto to urbain ibarala mingeo. Allô? Ibarala? Allô? Allô, allô? Singa njoni na popo tiye na urbain pa. Itene to ane lingu tipika anko singa ingbage. Mbongane angwa anko. Sigi nandon penze balako andoni oshura. Mbaye tibira u.

0: imusingira minaza so chimada fanano ndeke lukai tenali tenenje linga unachi kwa singa cha wali cha jirana vula para fam so kimeni kwa singa chida fanano ndeke lukai so luki onla kwa kangina biko oko wa halenjina ngunga balako mochima kwa singa na laku ya kena ngunga gumba chila kwa 21h kimeni kwa singa so eke mulegi na wati bea fika tenen ala fana ye tonga na isala ke mai gigi chala ke tonga na nye wala ki sato njita na mai na lini laku ngana bachi bea bea chige wa tena mene kpingba bumbi chi awali so si ayira tena fam batante so si moki wa awali dengo buzine ya nikbani ya ala kena baju unafa précisément la centre ville ti berberati la sina ke sa kwa singa solo so kan dibu mini gertilo ke jem gwe chankute nadin e baralama
1: baralama wa gusinga
0: tone
1: ya ki ape wa gusinga
0: u se sona tera tilo ke ya pa ka fan e majina solo ke wa kwa sune ya fan e barala o
1: e barala mingi wa gusinga
0: ya inga tonzo
1: ai nga ku ti sala jinga ina ngia eh abu mi anje gina ngia
0: et puis toi la bou régulièrement ginja so galère avec so donc elle est toujours na tijoa
1: et qui a pin ba wali a wali so ye tika wo ya da ba wali so lingbi a wali ti gingo ginja betingu betila ye sigichi ye lango ye sinanda po ye tsaka wa ya ndo bubu ape na ita ka bando ti kuzosi wa nga patape
0: donc a wali so na ginja ke so na sera ndo jiner sala ka yuku na colère colère so
1: ni la pasala kutala wa gala wa paro ke ya bondu si inga ti yese wa ti deja na ti journal we et pas mena da ceux qui zan en bague ti da terre ti don nga ti beti aka gila kwe
0: donc ta kuchu wa rapisa sa ton hein
1: ngonjo aida aka mo kuna baba ko ti zo amna mo pezo mo ngonjo aida alors que yiku ti na baba ko ti zo pe igugi nga te da pam na ila solo muna ilo muna itekete patatangani
0: ako mito zuna muna la lemonia
1: imu iki ape kami wali ya
0: mo ko ti sa kan di bumbi ni ti ko ke jamgwe chankute na jin so pa de mu fallait irchilo gawe na ya pa kara bumbi tsara so iba sigian de quoi qui peindra je crois il peindrait bongo à la sar peindre organisation na ba kiti berberatigé na onaf la tenait mais à la tonda tsanga bumbi c'est sur ni tonga na
1: tonda ni lango de so tsanga bumbi chi na c'est tenchi so i fadi na ya chi meni bumbi so bumbi i na koli kwe na ibala ya chi kodro chi berberati akoli maboko chala londo mingi a awali par rapport à Nila Iba que a que mieux tenir il y a wali ti tenir mo duchi mo ko mo petit ça kwa ti mind miki na ndu zwa pe il faut i duchi na ya ti meni bumbi na ya ti association comme ça si petit bumbi terrain il bu maboko la mbasi di meti mind ti gona ndu zo
0: ni façon c'est là ça toi la tonali ton là
1: il ton dani la ni na gwechi janvier ton aso medita ti mbia ere mbi ti tenir bumbi isa ngia ti janvier mbi talu sa ngia ti janvier we te yinyoye ake senge ake nzoni bumbi na yati mbeni group ibuli ti tene ti kusala so ikisara so ake commerce ti ba comme ipeti sara si eti so ikisara a main ti gona nduzu ake tonga so fadela si bi partager na lo ideni lo kolo ngbalo yeda si faso e ramena ita iga ibuli da landoni si laso bumbi so abagigi
0: tene so pita ndoni ya pa kaso si sara ki fani hein wakaso hein donc il a tonna ni tonso hein
1: bumbi na tonna ndani tonga so ibana tonso na na dina tele tene so lo dabechi lo gina i lo bumbi yo sho lo iri kojo mer jojo lo iri mbi lo iri samira nga lo iri nga na monta tati atene iwara li bumbi iwara tere i bumbi is partage o lo te wala iti tinyo gi samba wale guna bari dodo pe i guli ti i eski nyele lingu ti sandali sa wali ti beberati a wali sa ke kaye bati iba i kwe kwa cha wala ke kaye me kojo i inga tera pe i kena association des opérateurs économiques so ike wara tere i gwe isa i kwa isigi kusala isigi on me ti tene i a wali tonga so iba i a wali kola inga ti sa tena pe a wali kola ki na uverti despa pe amena wala ke subir amena na ngatida amena wala ke subir na ati kango etsa na zuna ke kango e des années mais ala balo avance pe mais itene ngela e petit sa tere e maboko na wali so si te ilingi alingi bumbi ni na leke ti pskete bumbi so itene i bumbi tere ti da na lango ti bumbi ke sa partage i ke mo wango ti tene i edemba na popoti
0: alors ya pa kara fan ni so sa ki waka su chati bumbi ti awali so direni fam batanti berberati ti tala veni yana la kan
1: mbi ke restauratrice mbi ke directrice générale gérante restaurant Pointana na Beberati so pata zo inga mbi deja même mandoti zonti de Luka mati mbi ambi falani tongo kobe ya pukozo sango kusala eso kwa singa timi na de Luka la pe kusala ni kusala lege tifango kobe mbi falani kufuwa persie magiti Beberati ya traver journaliste osi kwa lugana na mbagi simbi
0: imu singa minale pina la yapa kara so sala ki mokuzibu mbiso irtila ki chankute na jina chichala nyala mbi ya la sara
2: Mibi kichimizo chikango bongo biki na prêt à porter nat shopping na yachi onafti berberati.
0: Il me signale de la fin de la

0: Sou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka, votre radio de proximité.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
0: Dosso. Afrika.
6: Ibarazu koshe ikema da fonono ndekiluka inga swale ikegbani na tereti fonono chala chima kwa singa mba itibe Afrika. Si kwa singa chie inga suwa ikeguna ina chikodro komandati uwa mpindi. Ndusuka haikefaya katibundu na yani. Tunga na nye si haikefaya katibundu su. Nga haikekani tunga na nye si kusala chine si alingu chitene asara na bundu. Haikemama tene chikwa singa mba itibe Afrika chie inga su.
5: La Centrafrique.
0: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zavi mbili wa jingo ndacha ina sinda giti bongi aikigiti muna mbimaboko na achi kwa singani. Kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils mbi baranga wa mangoi.
6: Yeki sara teneti fango ya kati bundu na yati kwa singa mba iti be Afrika ti ingasu. Me kujo ti teni sara teneti fango ya kati bundu su. Teneti nye la shala lingu ti tene nandu ti gango ti a marandende susi agasi abumbi na achi kodro komandati uam.
7: Bimuna la singila. Piani kozo chite na azu ala faya kati bondu, ake azu. E azu su ake faya kati bondu zasi etene ngambe nduru tene tongo su na ndu chala. Piani tona mogwe na mbegi ti prefecture ti uampende. Moko wara gbatia mara tongo na tangatia prefecture ti kodro ti ekwe. E ndu su moke wara amara tongo na akaba, asuma, apana, alaka, apondo, akare, ambire, agonge, Atali, Abanda, Agbayanga na manja. So molimiti warala na yati prefecture ti Wampende. Me amarasu milundo ti dikongoni so. Ake amarasu aga na sese ti Wampende. Pokoni adeti ninga pepe. Bite entonso mbangatinye. Ala inga mbayi ake na gunda ti lo. Gunda ti mbayi ake yesu e ere na yangati mujwati na arkeoloji. E arkeoloji ake mbeni ngobo. So si ake gi ti inga mba iti azu so on de teren na gbeti sese e biani na mbegi ti uampende kozo titene amara sumbi lundu ti dingo irisi ala ndosu kozo titene ala gafa na uampende ambena zo ake ka natapande tongana mogu ti fayaka wala moiti zia dungu wala moiti jia mosoro ti gbeti sese tongana alolo wala diamo moke wara awen na gbeti sese moke wara aye tongana charbon de bois moke wara ambena ye. So si azo asara andu na kwa si angbana gbeti sese donc kolo titene amara sumbi diko fade giso agafade na wampende azo deja akena mbege nika e amara sumbi lundu ti dikongo nindo so yati alake use moke ba akaba so mingi ni na asara so ala lundu na mbege ti chad ti ala ganani me gunda ti ala alundu ayo na mbege ti sudan ka mbege ti egypte ka mbi si ala singa na mbegi ti Sudan ala fa na mbegi ti Chad si ala si na mbegi ti banga ti kodro ti e ala gandi ti tene ala duti na mbegi ti wampende ndosu e na tereni mako wara a marato na asuma apana alaka na akare agonge su ala lundu na mbegi ti banga du ti kodro ti si ala singa ndosu Nyela sara si a maraso midiko fadige a si fadi na mbegi nika piani ti akaba na a sara ake lakwe pengo bungu wala nangangu ti sara na nangba legi oko a suma na a pana na a kare so alundu na mbegi ti Nigeria Kamurumbi si alanga kwe a si fadi na mbegi ti bangadu ti kodroti na tereti a maraso Nilundu fade ti dikongoni ndusu. Amena marasu moli mingati waranga na mbegi ti wampende. Ake amara tongana angama, ambai, adagba, alaka, nga na avali. so molimiti warala na mbegeti community miapende kozo titene yati wambendeni a kangbi legioko mputi warambe na maratu wana ambum e ambum akiazu su biani mputi pusuala nduru na apana na kare na atali so ala kenati kandutiala oko ala lundu biani na mbegeti ngaundere wala benu etongasu si ala gafade bangati so ala kbe bira ti Ousmane Danfodio si ala sifade na mbege nige e amara so milundu ti dikongo nige maka wara la gina kodro si ape maka wara nga mbege ni na mbege ti sese ti Cameroun so ake ndurunga nai
6: nga zapi mbili a kusala soa sara na chakete kodro wala a travo communautaire a fa a ngati a nzoni a fango leti kobe mea kele kerelani a kapaso tunga nanya
7: singila a inga laso ton amoma ONG ala ke tenten tia travaux communautaires comme si akeyesu ake fini mais akeyesu gundani alondo ayo kozo titene amunju poro asifadigie biani akotaratie a inga tisarango kwa ti bumbi tisarana kusala tiaka
6: wala groupement
7: a groupement voilà ala ke sara titene leti akatiala na kono si aletika sani alimiti na awarani mingi ala ke sala tongonanye oba inga pe mo Emmanuel mo etifayaka piani moke mu moke bulitimo kojoni kozo isu moke sara aketi sara samba ti bilibili tona moleke ni baniawe tona ligi akeda mo vo aye tona angasa use uta tongasu mofani etona mofaniawe yani motisa azuso akana yati kodroni ala so angbangangu so apiti muna mama boko titene mofaya kasu tongana ligi akeda ambe nazuso akana tereni nambe na kodro so ayonga na kodro tiala ni so apesu ala nga kwe alimi titene akokapa na yati fango ya kasu e tongana ala gagbani mokeba fango ya kani akegui iyo e mokeba ake ambenazu kusala tiala ake ti pikango karangba titi na zangia na beti azu ake faya kani itona mofanga ya kani mbi mo yeti zen tongasu mogwe kana beti kekeka banga tiso bibi ya keka e ake nyo use ake zu use la ake gwe akoli use tosu akoli use apeti gwe agwe anyo tiala mbi ala kiri anapokoni awali nga use agwe agonyo tiala ala kiri e ala ke gugina pokoti tere tongasu si amuna langangu titene na bia na yanga ala ke fana yakani e tona sina mbeningo yawe ala woko we biani amuko beni amuna la ala te ala nyonga sambani na ngia na yanga na ngia na beti ala mbiti tene e kusala ti yakani ake mai legioko tona ala faya kani yawe tona moyinga ti sukula beti akati moni bangatiso asalti atondati singo na gbeni mopingati sara travo communautaire so ti tisa azoniso sara samba tokobe e alaga ala nyosa mbasu ala sarangia ala sukula ya ti akati mo e ala moligi ala kiri e ake muna mopasati tenemo wara bati leti kobe ake yesu si a bandu gigi depuis si asara si na yatia kodro mingi ti wampindi ti gwani mokeba azu akuinjara pepe
6: singila mingi Xavier Mbembeli haikinga gigesi kozo kapati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga swa luti iku kapa nala giki kiriki na oko mbunga su ti bangbanga ti nyesi haike fango ya kati gozo nga na bundu si agula na dawangangu mingi na kodro komandati wampindi
8: Des fois, faites la majeure à gâtager, orchestre et cocon à mon lebo. Je dis production, yo!